Raymond BRJ itu boga tato, ang Ronaldo mah di tonggong nama lin tato hapur. Ya ni iba, bani iba yakin resep Ronaldo teh ku gaya hidup na ang anu sehat, sosial na tinggi. Can pernah Ronaldo mangasan anu berminyak ang tempe ke disupan. Ali Fok teh tempe ke disupan siapa menang gorengan Ronaldo mah baru.